0: Marilê.
1: Fela,
0: ja ka o bona bana ba go ya ba se na molao ja na di bensana le molao.